0: Aksho hurak shakbali kangkel,
1: bal kesimko.
0: Aksho kangkelak utso ikan, bantio sa kira kwa satkanak isak kikin, bantio sa kumon, so ne akwan.